0: Narito na si DJ Macurve sa Tunog Pinoy.
1: Quick time check, it is 9:12 in the evening. Hello, hello, hello, hello sa ating mga listeners sa ating Facebook page, facebook.com/PinoyTyson. Sabi ni Tita Emily Tito, kanina kasi. Ano ba yan, DJ? Ha, parang naging sad naman ako. Bigla sa background song. Ganun talaga. Tapos sabi niya, tama lang. Yan, Tita Emily. Ibalik natin yung background song na medyo sad. Sabi niya, ano ba yan, DJ? Parang sad naman ako bigla sa background song. Sana balang araw may matatawag din akong natahanan. Sana all! Actually, let me see if I can, take something, no? May nag-send sa akin na ito eh. Nasaan ba yan? May nagsulat ng parang letter. Nasaan na yun? Tama lang, ha? Huh?